Halalım ay ay ay ay ay ay, halalım ay ay ay ay. Halalım ay ay ay ay ay ay ay, halalalalala nilalay. Halalalalalala.